Randani ngaya bonga madangi bonongo lele lele kumara bo ya lele lele kumara bo mi ya lele lele kumara ngaya bonga madangi merandani.